0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama na nkuku neyo kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kodimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Ilipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Pondo
1: ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mweseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Paisapo, paisvida.
4: Itanto mu.
3: Paisvida, paisapo, paisvida.
5: Muhira.
6: Hina, ndiki noni.
5: Urikubika sopa kani?
6: Sopa, njani wako vunjari kutindi kubika sopa.
5: Kaveta kushandisa kinori? Kinori nuita sopa.
6: Ndijona adikamani, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
5: Wea?
6: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunashisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Jino kwa dira nukunaka ushoni kamari.
5: Zila kutuko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ya pingu kasika?
6: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyo. Ndiri kuenda kubika usavi nukinori.
5: Muserepeto mabikiro okinori.
7: Tropigalia.
8: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina

0: agradável para nós, pese embora que a classificação ainda não é lá muito grande coisa, mas...
1: Zano Gurtin Fendo, Echisero, a Mapika Musambola, o competidor na Kupangiza, kubulikira kwa azinchi pakati pa Mapika neo, o kuti fundo na fundo, yansoka na nsoka, ndiyo kuti salengesa pa mapeto wa Mapika. Kubulikira pano pa Beira, Shwaki Sombe.
2: La brigada kota Joaquim Sombe na pangwa zerezo e chamare le kasezi que era kutari na kutitmizi bando na kutimereza ponto tenanzizo a 10 horas na 15 minutos em Nhakova Rádio Nzo Pabuzi pene na nyatis na zamba zifuze nyumba na ulimu na zamba uchitwa ndistritu ya kaya zirikuenda mba zitonywa kwe kule ni pangwa zinafuna zesu wa chinchinu bando na nzatu Pereira Tome
3: Pronge wa distritu ya kaya mono provinsi ya Sofala wa mara tenepa kuonerera na kuzindikira mkondo unabukira pinyama pia musitu pinaza mpipi vunga ulimi wa azinja nyakulima kubukira distritu ya kaya kumkwiriru kwa ino provinsi ya Sofala ninga kulonga kudachita kadamunya kusugulira mabasa ulimi na pisitikizi pepe kuja kubukira distritu eneri ya kaya alonga kote pinyama pia musitu pisabukira chemba, maringwe, marumeu na kotada ya distritu ya makosa manika Domingos Alfandiga alonga pa kucheza na nyumba pepo radio Msambiki kuti nzizi uno alikufunza nzero za kuti anakwanisa tano kuzibwedza pinyama penepi mpaka mbutu dabukirawo mbuya Alfandiga agomezambo na kulonga kuti distritu utongi na anyakudziwisa alikuza tene pamba funzi sana pera kuti uipi wa kukapulana kwa anthu na pinyama ukwanise ku terera pangono, mbati veno mafala.
4: Estamos em consonância com a província para municiar mais foguetes de tal maneira que a situação minimiza-se. São animais que circulam de ponto para outro, dentro de Macosa, Xemba, Maringue, mesmo no Parque Nacional de Gorongosa.
3: Tiko pata basa, paboze na província. Tu era tigunze paboze nyatwa ninganene ya pinyama, epano pa distrito ya Kaya. Pinyama pinango, pisaburukira na Macosa. Xemba, Maringwe, Gorongosa, Pinango, pisaenda mpaka Marumeu, Likoma, safamba makutibirani mzaoni. Apo pinafunikira nkufunza nzero, kwero kutipinyamba penepi, pikonde kutifezira duzi. Mikondo tamala kuidziwa. Apo safunika, tifuzisa nzero. Awa tu wakalima falambu ya Domingos Alfandiga. Nkadamu kusugulira mabasa ulimi kubukira distritu ya Kaya. Mbaronga pa tangu ya nzero zidabukira zinchinchino, utongi wa distritu na anyakuimirira mabasa ulimi provincia na lemba anyakutizuisa tuwera kuti afunze nzero za kuchovya pinyama na kupitamungisa mpaka kutarika kama.
2: Watizati fungisa nazo mpango wadai Pereira Tome. Tine nzizo deje ora jina 18 minuto wanya kufa radio. Tire kupitiriza mba tiku pasira ni mpango wazatu za mono mprovinsi. Yesu fala, tina tichimirese pontu nzato Pereira Tome kutati pasiri zonsene za mumpo.
3: Avisera kufunika mwirani kupampango wazatu nchigwagwa futoko zindine Pereira Tome. Mapulishi ya pano pa Sofala, halimbera matangwe kupiringa na makumawiri na manomwe kumalira kwa antu kweneku. Kupangisa kuterera kwa ntengo tenga iseza na chaka chidamala. Mwachibu mtu akazi asere ndi wadamwalira chaka chidamala. Akadamwalira anangu akazi mbwenye pantengo ushanu udapunguka makaunu. Kufeka kuti ndi ndida wakuti mapulisha pata basa makutibera nuzaone. Ninga kulonga kudachita mbuya Honorio Shimbu kadivira mapulisha muno Sofala. Balonga kuti safunika kuverana na kujisana matondo pakaoneka uipi pa ubale twera kumalisa nsambono wa kumangika na nkambala kuma ntombwe wa machiru na kupana bukira pa makunje au bale mipando ya anyofunza mabuku kupiringana madzana manai ndiwa damala kusasanywa twera kuti chaka chinafuna kuza mbuto za mfunziro mbuku anangono akonde kukhala pansi kufeka kuti ndi mpamvu ikulu kakamwe dachitwa na utonge, twera kuti anangono akakondi kala pafumbi mkati mwakufunza mabuku. Mpangwa zene zalongwa nchiposi chino na mambo wa ino provincia ya Sofala mbuya Lorenzo Buya. Pakupaula kwa maguma makulu kakama kujisana chidikudiko kwa mafunsiro muno Sofala mbuya Buya. Alonga kuti huku nkupinzira kwa mipandu kubukira mbuto za mfuziro wa mbuku za kupiringa na chikwi na madzana mawiri muno

0: pia kumsiku zonseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiaji bikujitika bano?
2: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
1: Apo mbiaji binapika yu?
2: Chisai cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae, awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina nikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, munyumunyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
3: Ay.

0: sababu pukira chilangwa chonna iwewe kamali nyamaste vyakutamba tavyakuseka tavyaketa zvezvizinyu zvokusiyana siyana tamuisirani mumbo pomwe nemulavi kutama ukanganwa mupango ngokuti chilangwa ichi asipi basi chokutamba asipi basi chokubhuya ichilangwa chinokwanisa kusiya mupango jokusiyana siyana chinokwanisa kupangira kuna musikana pomwe nemujaha pazve nyamasi munokandika nanini shamwana nochitove jesosefa lujaraus vanonyora chilangwa chadimanisa chigulonga pomwe ndindikandika pamuchini jombepo andishikati nikabhuyi zvezvizinji ngatende kupikira mumbo muchungamidjo kuti tikwanise kuchungamidja vapikiri pomwe tikwanise kuvuya tochibhuya tochikwanisa kusiya mupango jokusiyana-siyana ngondava yesoko renyamasi pikirani ushoni mumbo
1: Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa pro problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?

0: Basi tamara kuva nyimbo atu hii tili pakati pa makana ya kuchitefi na kuti kutamangira mapeto wa makana ya tuansiku wa lero. Apo inangu nshanshi?
1: Inangu parale ya ishi dalonga ine ishi na mposu shura ya kizungu hii para inangu idabusa ine nilikuwa napa ndi novembro para dezembro. Inangu isalonga tangu ya vizinyo.
0: Muindikano?
1: Ndi muindikano tayi. Isalonga tangu ya vizinyo.
0: Achita nji muindikano?
1: Ineishi ndi nyimbo inangu tisalonga na kizungu songu ti konshitu ya verdade
0: vizinyo
1: yeah.
0: Vizinyo iwe
1: ate
0: vizinyo iwe vizinyo iwe na kumanyika nkapa kondeta wira vizinyo iwe vizinyo
1: ineishi salonga tangu ya vizinyo epa makariro
0: achita nji vizinyo.
1: Vizinyo usho, pa sombe imwe kuna mavizinyo anango, ini nkawu jiziwa ndi ninji, nkawu jiziwa. Kese, ndi modo ule, podi gwandirana limiti ya materenu watu.

0: Ya, ya kuna pia napa
1: madiri basi
0: madiri andia epa
1: mafisini usiku sino kulongana tangwa madiri
0: ma gwandiana madiri pia msenene ha ukwenda kagona unamwona chabajibese jo akudula madiri haya kuikana panango keze
1: akuika mafololi
0: si panalamuka iwe kwenda kaona cha mashizuno foitepa wa matambi yako mulomo ngapita semana akuita bonde bodzibodzi kuika kunango ngapita mwezi keze iye kwazi pansiku zonsene tingi chitalimi keze madire. Madire. Ah, mashimadire niyo ndi ninji vizinyo. Ah, azandi shati yari nsoro.
1: Saka pasira na dzidzi pakati pa makali.
0: Ande ya. Ah, pepale.
1: Muka pepale kolodzana, ufiti, pesene piripepe.
0: Ah, ate nyimbo maka ishi, ikulonga pionsene pinalonga imo ipi, ikulonga pepa, pa nyimbo hapa.
1: Yeah. Mamarongana leru mfuna mupikirirani.
0: Pikirirani.
1: Mangwana mwana patika na malare
0: na malare.
1: Vizinyo wa mlozi.
0: Vizinyo wa mlozi.
1: Kangwa nchi madiri.
0: Madiri basi.
1: Kode madiri ya sifikisa na kutalo. Sapidziwa.
0: Na nisapidziwa. Atene nyimbo inei para inipano kukarikulira. Purki ndini mtu nangu hakuwa nisalonga. Nangu hakuwa nisatikanizana na mavizinyo.
1: Kode antumbo nga inda mkwe kumasia. Nenda nao madiri.
0: Ah. Ate mukhanika mwapita nchifuwa mwanga. Nyimbo maka hii kulonga pepi. Neunga inda kumasia. Ula unasia. Chakutoma chene pae wanga. Aenda aenda pai wanga ndi minda ndi madire
1: ama kupisia kubiri ku banko nenda pontu ninyo kapita
0: ngabe na yembo
1: kubiri ngapita
0: ngabe na yembo pa chembo aenda apisia pyoseni inembo ningaenda ndinapisia na yembo ngaenda anapisia agora nsiku zonsene soti ende kwa sekretari soti ngwa madire basi vizinyo usake makaliro nango agora ndipe songe vepenu sakaninga hangu wapinango, pinango sakaninga fumbani kwa
1: vizinyo. Kwa kulongana na vizinyo panango, unampanga kutibwela kuhu unumuindikani. Ika ndiyo mafolori hapa, pale padoneo kundipadidi. Mbaka ninga shasha ndiyo mbunza kuticheko mbunza, cheka muna funeo.
0: Unangu mbunza cheka asa za kona pondu nyonyo.
1: Ya kininga nsime kutulirwa. Nga kutisa.
0: Nga kutisa.
1: Inafa nyimbo kune ishi ya vizinyo.

0: Kabwera nyakuu faradi pakati wa makana lukuchitefi muno na pakanati. Pakanati, inangu nchipi?
1: Inangu ndi nchachizungu isalonga tangwera arrependimento. Isalonga tangwera arrependimento.
0: Ndini nchi arrependimento chisena?
1: Arrependimento na chisena. Munatipeza mbu ya sora.
0: Kusandikika nini nchi?
1: Ne kusandikika ne disapinziwa bondo hini?
0: Kusandikika pakanati undu nsena. Sandikika ndi arrependimento.
1: Arrependimento.
0: Ukufunza maka. Mkuduwala marongero wako pakanati.
1: Ukufunza maka yu kani.
0: Kwa di wachita licenciatura?
1: Nda chita.
0: Wachita nchi?
1: Hini nda chita uyo, historia.
0: Historia. Kusemi.
1: Kusemi.
0: Takuta. Nyumba kunia kulonga nda sandikika.
1: Nda sandikika, arrependimento.
0: Arrependimento sandikiko wazatu kuvanya mbira kuanganda sandikika mkazi wanga kwenda paraniamento ya kuimbwa na Leshi Junior sandikika
1: ja janda ivesera
0: nda sandikika na kutengazi akaenda kukaita paraniamento vakonda panga mamuna nda sandikika
1: pia ipa
0: hapo kusandikika kwa kunghanji
1: huku kusandikika tironge kumamuna ne mamuna kupidi au kupempa disculpa disculpa kunani kuna nkazache tangwira mamuna anganyirizera pili pika chitayo kale kufunana kwao kule no se okay lerupino atani ali arrependido na pili pila chita mamuna pili porque kale kale kuna pila dziwana yo pionseni pikali munjira machinzidzi uno ja pi kuseri contrário
0: a sandikika tiveni nyumbu ne
2: o doutor Pata de novo o pacanate verdadeiro

0: provinsi ya Tete Christina Mafumbo pakulonga na atsvaka atabulukira kuti abulukire pamabasanewa maneisho abasa chinkhondo Pemba tera kuti ikhale na nzero pambuto chiungano pontho na kuziwa kuphatira basa mwadidi kuna mwinji na ziko athu ino za provinsi ya Zambezia anyakuva ife na kupangana mphangwa zathu za lero kuti apolisia ankati maziko Mosambiki ku Zambezia khomera ngajaboso anthu akwana thandatu kumukuba na thanga ugulisa mafuta parafino chibisobiso nyakumaza mphangwa wa polisi ya PRM ku Zambezia Belarmine Rich alonga kuti anthu anewo akumaniswa mbagulisa mafuta parafino a gasolina pisa pingasi pya muzinda ninga kulonga kwachi alonga kutiwo agumanizwa na mabanamba kupingana maza na mawiri ya gasolina apolisi ankati maziko Mosambiki alonga kuti basa na taipate ya kupokosera kuna mafuta parafino mbutu za malonda mule mwakuti si mwemu mwachitai kundinango na kuchalirambo kupata moto mabure na thangwe ya kusia piombo mwenyeza yaya ponto na kumalisa nsambo kugulisa mafuta parafino pantengo kunja kwa ulu da balwa nkada mwatonge mprovincia ya Zambezia pio matu akudikira kutipa mfendo wa chuiri wa makanda na chitu wankati mwazikwatino damwazwa pansiku chiposi pa zikwatino akali akubweresa chiverano kubulikira paundi mwamwene. Nkada moto nge provinsi ya Zambezia alonga kuti makana na chitwa nzizuno mbale akubulikira kufana na mwinshi. Pontho na kutuweza pili pinafunika kunana nkati mwaziko wa Mosambiki na pinangu pia kunja. Nkada moto nge Zambezia kapilonga pansiko chipose kukilimani panzizo kumwasa pakwecha kufana kuna mwinshi. Pontho na kusaka kujesa na ntondo pa makane onseni nkati mwaziko watino. Anya kufunzi zunu ife tabwera nazo mhangwa zatu za pakati paziku. Pakotuma kwa mhangwa ife na upangano kutinsoka wa kusakana kumihira makani. Makulo na chitu wangati mazikwata na Mosambiki. Ulikueruza terakute onsene antu wabulikiri munu mprovinsi ufala pa makani mabuzibozi. Tayadu Vashku.
1: Zwano kutiwa kuchimeresa kuna mundu na mundu kuti abulukiri na nzeru zachi. Makamaka akwanisi visera pili pinafuna pangizwa. Nkadamu wa yonsoka mbuya Ernesto Kosa munu mprovinsi sofala alonga kuti mbekufunika kakama kuti ana Mosambiki makamaka munu mprovinsi sofala abulukire na njima basa newa mbekufunika kakama funa ndondomeza zikuwa tino. Mbuya Ernesto Kosa alonga pontho kuti iwo atonya njira zitatu. Njira zitatu datonya sinafuna zesa machinjiro kuneno zikwatwa Mosambiki. Pontho tingalonga tangwa machinjiro kulongera machinjiro papunsele. Pontho na njira inangu na sakana kuchinja pangono na pangono. Na inangu chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kukumanika kuna kitayo.
2: Tambu na terceira fase que é da audição. Na audição, estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram, de que nós pensamos isto, aquilo, em diversos setores, conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização, foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade, com ajustes...
1: E Fipano, Tripanfenda, Kitato. Panfendo uso, ifipano trikuichita basatu. Mbonye trikuchemeresa kuna ana onsena Mosambiki kuti abulukire. Nanji ifipano trikupangiza piri pedalombwa na mundu na mundu. Mpapu trikusaka zindikira kuti pedalombwa ndi modi penungabe. Mbianji penafunika kuti pichinjwe. Mbonye papi onsene pedavefe, ifita kumana pintu pitatu. Papintu pitatu mbia kuti ziku isafunika kuti ichinjwe. Kuchinjwa kwa ziku, anta salonga anangu atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papi onsene. Anangu alonga pontho kuti nkabe, safunika kuti tichinje pangono na pangono, pangono na pangono. Anangu alonga kuti nkabe funika chinjwa tae ziku. Mbapo ifipano, pinafunefe munu mprovinsi ya Sofala, nkuvesera pontho kuna mundu na mundu, trakuti mbumbu, ibulukire, panziru zinekitefu. Trakuti mabasatu akwanisi durumezwa. Na ipiombo tisafunambo pontho kuti mundu na mundu akhale makutu pye avesere nanji uno ninziswa kufunika kakamwe turakuti zikwatu ino itambaruke. Nkadamu anasalaka na nsoka unakita mabasa kuvesera. Azuika na Dialogo Nacional Inclusivo muno nsofala Ernesto Kosa mbakalonga tangu ya kutoma kwa mabasa kuveserwa kwa mundu na mundu pakumala viwakale pamfendwe kukutoma na wachiri.
0: kumalikozezi na tayadu na nchemira ponto tayadu na mhangwa za kulonga kuti provincia zofala ya kubala kuti ikwanis na kugawa pachaka chitafuna kuza mipando kukwa na piku pinai na zana makumatatu na mitatu mbutu zofunza mbuku majirito nseni a provincia atuino tayadu vashku
1: pakukonda gawa kwa mipando kukarira pino makatera yutong funa utimizirembo mabasa ufunzi makamaka na mbutu za kufunjisira mabuku za kukwana chipi na maku mairina zitandatu zwanu kutumagani zwanewa halongwa na nkadamo utongwa ino provincia sofala ponto pina funao kujitisa kutumabasa ufunzi fambeninga muna funik makamaka pakutendeza ana tura kuti afungiswe ponto wakonde kwa tansinzu kulene pakugumatna mbuto kufungisira mabuku pakulonga panzizi ukafungulwa nsonkhano wachire unasalakana kupakwa na kubawa kwa mabasa ufunzi muno mprovinsi ya sofala mbuya Lorenzo Bulya alonga kuti pinafunawo kobweza nduli mtengu wa mfunzi na mfunjisi ponto mpaka chaka cha piku piri na makumairi na pinomwe pinafunao ngutendeza na kupitisa mfunjisi atwa anafuna pata basa pa mbutu inei Lorenzo Bulya airu zambu kuna mbutu inasalaka na mabasa ungume kutipitris mbae paka na uzwisa mfunjisi uku mbae onera nchidiko diko mabasa ufunzi turakuti mabasa newa afambeninga muna afunika
2: apelamos al dire todos os distritais e das escolas, para que reforcem o controle das ausências dos professores, dialoguem, mas também responsabilizem com base na lei. A tolerância com o absentismo injustificado é uma injustiça com os alunos que vão à escola para aprender. Melhorem a distribuição de carga horária dos professores, uma planificação eficiente que cria horas extraordinárias e desnecessárias, sobrecarga subcarrega
1: Ifipano trikuyeruza kuna akadamu anasalakana mabasa au funzi madistritu na mbutu za kufunjisira mabuku kutini akwanisi kita mabasa au ninga munafunika. Makamaka alembere afunzi akitisi kuti mabasa atendezwe. Ife tafunamba kuti imwe mutendeze madidi mwene mabasa mba mpuchita madidi mapakiru au. Na kuti tafuna kuti afunjisi afungisi panzizo kufunika. Munga kwa nisi kita mabasa kupaka tinati tiza kala mabasa ufunzi ninga ala na funefu. Na kuti siku zinu tisaona kazi njikene. Afungisi anangu mbapata basa nzizo kulwene. Anangu mbakonda pata basa nzizo kulu. Uku nkupangizi na kuti kupaka maridi tayo. Mbapo trikuyeruza kuna ima kadamo. Tura kuti mkwanisi paka maridi. Tura kuti mabasa ufunzi afambe madidi. Na kuti munga konda kwa paka madidi mwene. Pinaoneka ndipindu pigiri. Chakutoma ifipanu na inga utongi. Tinavunga kubiri izinji. Funalipa afunjisi. Tingalonga tamba maora extra. Pinangu mpia kuti ifi nkabiza gumanavi kubiri tayo. Mpapo. Safunika kufipanu kuti tipake madidi mabasa ufunzi. Na kuchitika kwa mabasa newa, utongwa muno mprovinsia sofala, ulikulikira kudin, utendezi ninga muna funika kumazo kwa mabasa ufunzi, ponto ana afunzi maridi mwene.
0: Kumala kwa zesu na zatu ayadu vashku, sinango zatu na kupangani basa kuti kutete, mbuti kulio kusagana kulimira mabasa kutonga misero, mkati mwazukatara Musambiki, nzizuno, pejere, halikuzumika kama na tango kuzara kwa amtu na kumanika nkaidi, onezi jo.
3: Kadamu wa nyumba ikulu ya kusanya misero, Procurador Geral da Republika, halikumalanzeru na tango ya kuzara kwa antu mukaidi kulu ya munu provinsi yeteti. Ishi kaidi inambutu wa kukala anyakaidi makumafemba mbwenye mizizino mwene mule mugumanika anyakaidi ya kupiringana madza na masere dintengo unapangiza kupinzira kafemba. Mpadamala kufambira kaidi nere Ameriko Letela alonga kuti antu adakomera nkaidi penipale ne alikukala mwakufansa nditangwe ya kuti udidi yao ulikupingizika. Letela ati padzulu pakupingidza makhaliro awunthu mbuto enere iri kuchimwana kulamusira patsa mabasa nango na thangwi ya kudzala kwa anyakaidi. Ameriko Letela avunulira kuti pasafunika kusaka njira mwankasa zinafuna kupunguza ntengo wa anyakaidi penepale toera anthu akwanise kukhala mwakufansa pakusaka kutoweza pire pidalembwa mu buku ya mitemo a matongero a dziko.
4: Nós vamos reunir com a Comissão de Recursos da Legalidade, onde são os juízes, procuradores e outras entidades responsáveis pela vossa permanência aqui.
3: Refere na casa que na pansi, na soka usalanganira ulinganiri, na njimanyemu muri kugumanika, anya kujambula miseru, anya kupenenga mbirimi, na anango apatibasa asakulanganirani pano. Mbwenye ife, tinachita pionse nene piene mkutuweza ntemu kuti tikurudze nyatwene. Mbwenye, kusukuru kwa ndima, ne tifuna pontu kuva kuti munthu akucha siku ziwiri zitatu abwerera pontu mkaidi. Tenepa, ife tinairuza akulakulu apano kuti alembere madzina ale onse nafuna kukucha. Mbwenye ule munthu anadzalodza kuchita pontu umbirimi, mbabwerera pontu, mbapita pontu mkaidi, watashu, unoyo tinadzapinzira ndzidzi yache wanchunuso. Chikulu chinafunene kukupangane pano, nchakuti ndagumbuka kakamwe na pire pidaonene pambuto ino. Na ipyo, ndikulumbira kuti tinati tione pya kuchita kusukuru kwa ndima. Kulonga tikweneko kwa Americo Letela, nkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya miseru muno Mosambiki, unoyo ndi Procurador General da Republika, alugumanika mbafambira provinsi eno ya Tete, mbwenye Zulwe Shichiposi, achita mwendo na unza ache, mbaenda kafambira kaidi kulu ya muno mprovinsi ya Tete, pidaonepa kwecha kuti kaidi neri, ili to kudzala na andhu. Letela, ati pidaonepe nepale, ndipindu pya kugumisa chiropa. Kaidi neri, ya mangwa kuti itendeze andhu makumapfemba. Mwenye nsiku zino, ina anya kaidi akupiringana, madza na masere.
0: Jona zinangu basa za kulonga kuti, mkadamu wa distritu ya Shuta, alikweruza kuna yakubala na nangono, na ala na mirira nangono, tira kuti chiti bechi pakati pa ufunzi na anao. Onezi.
3: Mkadamu utongi wa distritu ya Shuta, alikupemba, anyakubala na anyakulera, kuti aleke nsambu wa kusembesa, anapiana mbada sati kugoroka. Lucy ya Zambezi. Alonga kuti mbuto isatema kukhala anapiana ndi nyumba za mafunziro penu tironge shikola. Ndi thangwi ya kuti lapi ndi ntombwe. Lucia ati ana angafunza mabuku anakhala anthu akugangalama pontho anapedzera utambaruki wa mfuma za mpisa toera dziko Mosambiki iyende nsogolo. Kundwenango, Lucia Zambezi achiuza anyakubalawa kuti mbyadidi apereke chikhulupiro chonsene kuli nyumba za mafunziro pakutumiza anapia nawo makamaka ana achikazi thangwi anewa ndiwo anati adzakhale asogoleri amangwana. Mushtadoro wa distritu ya Shuta ati anyakubala na anyakulera mbyadidi akunge mphamvu pakutumiza anapia nawo nyumba za mafunziro toera kutsogolo kwa ndima abodzibodzi awa adzakhale anthu anyaluso anafuna kuphedzera utambaruki wa dziko.
5: Wana azinji sapita ku sukulu, wana azinji amapita ku Garimpo. Tikufuna kupemphana azimayi, azibale, azibambo, tigwirane tikhale limodzi. Inu ndi boma, sukulu ndi tsogolo la wathu. Tikufuna kuti wana wathu aende ku sukulu, wana wathu apite ku sukulu. Akapita ku sukulu, tsogolo lawo liyenda bwino. Kwina kwache kumbali kwina timaona kuti makamaka kuwana wa zikazi. Kwina wake amakulodwa kaya kukhala ndi pathupi tikupemphani. Osa chita zimenezo azimayi ndi azibambo. Tigwirizane tiyendeso tsogolo sukulu wana wathu. Tanena kuti talima bwino tikapeza kangachepe tiyendese wana ku sukulu. Tikapeza kina kache tithandize wana kuenda ku sukulu. Pakuti wana tikapfunza tsogolo la wana ndi tsogolo athu la Mosambiki la district inienda kutsogolo.
3: Ntsama ineyo ya mafala ya Lucia Zambezi, mushtadoro wa district ya Chiuta muno montho mprovinsi ya Tete, mbachiuza anyakubala na anyakulera kuti atuliretu nsambo kusembesa anapiana adasati kugoroka thangwi nsambo no usafudza sogolo ya didi ya anapiana. Lucia Zambezi afutukoza kuti utambaruki wa dziko uli manja mwa anthu akufunza thangwi anewa ndi anthu ananzeru za kulungama pontho asadziwa kudzindikira udidi ngupi na uipi ngupi toira apedzere makhalidwe didi kuli ana amuno Mosambiki. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Pakumala zesu na nsatu Onesio Joe tinazinangu basi lero hanya kufa za kulonga kuti chikawiku chakusagana mabasa akulimirira uche satu na kubarangaza kusambezia abara kuti apatisi basa duzi na chulu chibosi cha Mbondo Metikash pa Dzoma ya Nyambaru na Nikechi panhanda ya Maruwa na Malimwe mkati mwatisitu wa Guruwe. Miguel Ndapasoa.
6: Fukwe ya basa mkati mwaino provinsi ya Zambezia inasalakana Dzoma na kutambira lendu. Ndiyo inativunge kubiri duzi na chulu chibosi cha Metikash rusabasa pa maganizo kupasa ntaba kuli aimbe na anyakuvina makamaka awambakala achesa pa Nyambaru na Nikechi. Pinepire ntanda inafuna kuzeshi pina na ntanda ya Malimwe. Ziwani kuti mwaiwo ndi magistrito kwa na makumera mawiri amuno mprovinsia ya Zambezia anafuna kranandu pa matubu kukwana pa nsoka na nsoka kumi na asere. Mpangwa zineza mwazo kuliradu Mosambiki na Mai Angela Asulai. Ninga nkadama muno mprovinsia Zambezia wafukwe ya basa inasalakana Dzoma na kutambira lendo. Mwenye iwo apangiza kuti Nyambaru na Nikechi ndi maviniru akulika muno provinsia asapasa ntaba kuli mbumba ya muno provinsia. Pidepide safunika tura kuti anthu onsene akwanise kulemeza towera maviniru bazibozi apitirize nkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
7: Todos os distritos têm danças semelhantes a Nyambaru e a Nikechi que praticam esse tipo de dança de Nyambaru e Nikechi. Nós sabemos que as danças tradicionais fazem parte do nosso patrimônio cultural.
6: Apa, Mai Angela Sulai, alikulonga pangiza kuti ma distrito onse na muno provinsia Zambezia mbale alama viniro a Nyambaru na Nikechi. Na hipyo iwa likufuna kuti mavino na nunga wako anisikupitiriza pazulu kakamwe mkati mwa ino provinsia pa mizizi ya misongano ninga maguma kusiana siana anthu papitiriza na kuvina kupangiza uzuisi pina uchesa bulikira pa mavino na chikafri na nunga wa a Nyambaru na Nikechi. Na hipyo anati tenepano kwa anisikupezera pa achesa akusiana siana tuwera iu awone ntaba wa kupangiza uzuisi. Kundinango Mai Angela Asulai alonga kuti mphedida pali nasikana muno provinsia kwanise kulanganira nyimbu pina na mavinyo ya chikafri ninga pilipila funika tuna kupasa chitukuku cha achesa muno provinsia ya Zambezia kwenda na kwenda.
7: Pina esqueça a nossa cultura. Nós temos uma identidade que deve ser preservada, valorizada e recordada.
6: Akalima fala a Mai Angela Sulai, ningakalama muno provinsia Zambezia wafukwe ya basa, inasalakana Dzoma na kutambira lendo, pakalunga tangwi ya pando, ikuluka kamu inafunoneka, kutambira ntanda funa kuzeshi muno provinsia ndi pando ya maviniru a Nyambaru na Nikechi.
0: Kumala kwa zesu na Miguel Ndapasoa, zinangu basa Ndapasoa, zirikulonga kuti anyakugwa na alimirire a mapika ampira apanda kukilimane mbuti boze kusakana kufunzisa mapika anazuika na Union Sportive Melange Ndapasoa.
6: Anyakugwa mapika angasi pina na ale anasalakana misoka ya kusiana siana nkati mwa ino provinsia Zambezi ya bulikira pano pazindo kilimani ndiwo adachita nsoka tura kulangalira udidi wa apali na asikana awa mbakala anyakugwa mapika pano pazindo kilimani na zina ya Union Sportiva ya Mika Junin. Zwano kuti nzero zinezi tuwera kuti iwo ana angono kwa nisi telepano kumpoka tang kwa zishkene mbala safamba ukunzekuma telepano pinepide pisapeza nkabe pa unduwa unsiku na siku. Mafala alongwa kuliradu Mosambiki na nkadamu wa nsoka na zina ya Oscar Ferreira. Mwenye iya pangiza kuti Mika Juni ndimbuti bozi ili na azinji anya kupangiza uzwisu wa masinzekero bulikira pano panzindo wa kilimani. Mwenye iwo ngabe mbutu za didi zinalumbwezi za kulika ntura kusalaka na udidi wa yu wa bozibozi apali na asikana. Oscar Ferreira alonga kundinango pangiza kuti kazi chikila bozibozi mbale asasalakana kufumari pina kundinango kumabadwa pina pini pisapeza nghabe pa undu hao.
8: Há um grande projeto que queremos fazer com alguns moradores do bairro Mika Juni, criarmos uma academia porque fomos ver que de facto o nosso bairro tem um potencial.
6: Apa, Oscar Ferreira, caramba, o Ansoca, Makamakam, Mbuto inafuna gumanya pinatendeza ana angono awa tulakupangiza uzwisi wamapika mbakala ampira kumanyona miendo bulikira pachisa jamika juni alukulonga kuti chikuru ngu langalira udidi wa iwo na kuti iwo aonesa mmachidi kudiko kuti mbuto inere irina azinji anyakuzwisa masinzekero na ipyo alukufuna tuwera kupitiliza na basa langalira udidi wa iwo bozibozin pina iwo ana angono akonditaika na kutika zichikene mbala safamba ukunzekuma nje kuchita nkabe mizizi zinjika kamwe pene pali iwo alikugopa ana bozibozi kwa ndima mbaza pita na njira sinangu za kuipa pina mbataika
8: achamos convenente que temos que fazer uma academia e fazermos melhor para os meninos para poder alcançar aquele objetivo e criar novos talentos.
6: Awa ndi wakali mafala a Oscar Ferreira mkadamo wa nsoka una salakana kutendeza kuli apale nasikana kundi ya masinzekero makamaka mpira kumanyana miendo bulikira pachisa cha Mika Juni panu panzinda wa Kilimani. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasoa.
0: Basa nyakufa ifimu tafika kunkomu na mpangwa zati pa kutoma takupangani lero kutiso kukulu wa kumira makani ya nichi tuankati mwaziko Msambike kupemba kuna onsen mwinshi abulikiri pa mabasaneo takupangani kututongo wa provinsi ya Sofala kubara kuti ukwanisi na kugawa pachaka ya funakuza mipando kwa na pikpe pinae na zana na makumatatu na mitatu mbutu za wafunza mabuku matishitu onseni munu provinsi talonge fano kuti mbutu kula kusakana mabasa kutonga misero ankatu mwaziko Msambike na kuimilira mabasane ya UPGR nzizuna kuzumika tangwa kuzawa kwa antu wana kumani kankaidi nkati mwa provinsi ya Tete. Zinangu talonge fpano kuti mkadamu wa distritu ya Shehuti alikuweruza kunanya kubala na hale na menina na ngono tira kuti aike mbutu za ufunza mbuku anao. Zinangu talopangani kuzakubulikira kuzambeze kuti anya kukumerwa pontu na nyakulimira mapika mpira apanda kukilimani. Mbuti bozi ya ufunzi kundi ya mapika mpira na zuika na uniaunch portive milanshi talongamba kutichiga wiki chasukana wa mabasa ahuchesa na kubarangaza kuzambezi ya bala apatisibasa duzi na chulu chibosi ya metikash pa mabasa wa mbakara a pando ya zoma nyambaru na nikechi pandhanda ya maluwa na malimu indishiritu ya guruwe. Kumichini apata ndi juwa mshufu sinanga ndi juwa kisombe salani.
9: Hangwa zapakati padziko
10: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
11: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kuhu.

0: Angola de Moçambique, fez isso um pouco maneira para o distrito aqui, tinha chesa na Mbozi, Tiziwe, Angue, Famba, isso um copia que me conhece a noite Mbozi, se eu for não entender, o encanto mais forte na Moçambique, para não ir tudo maneira na Mbozi, para o distrito aqui, a não fundo que te panga Angue ya piaka makumashamu na chibozi ya ufuru na ntendero ziku ya Musambiki. Zina ni mwani?
1: Ini zinanga ni Ninoki Mirembwe.
0: Mwe noke, mwe ni mfunzisi.
1: Ndimo mwe ni mfunzisi.
0: Apo, tamandu kutipanga mbwe. Tinganda kaona zizunu piaka makumashamu na chibozi ya ufuru na ntendere. Kode pepi sapangisa nchi ni ngaifu ya na Musambiki.
1: Pepaka pidolonga imu ya pa, pipangisa pini pizi nchi kakamwe. Tangiri kuti ufuru na ntendere ushu da bwera upa. Pa Moçambique pano, pa Ziguiato, Karene, pinto pizinho de cacau, picone catai. Muntene para o que a fambe, a burquim umbuto em Kunango, picanensa. Mbwenye chinchino na ufuru na ntendero da pasi waife yushu. I mtu wa sakwanisa kuenda kuli kuna funa iye. Se vundwe na mtu nangu. Enta mfuna kupangiza kuti ufuru na ntendero da kwa taifu ushu. Kuti pieza kakama. Posi. Piri. Chinchino tisaona kuti memo akazi. Kalendi pikanensa kuti akazi. Akwanisembo kalambo. Atongi. Atongi mbwa muna. Kalembo pampando. Mbwenye chinchino tisaona por exemplo. Tinaona kuasembila da republika. Kutongwa na nkazi. Ndi nkazi na nerea. Mkulongira kuti pana pindi pizinji kakamwe pide chinja bukira kale mpaka na lero.
0: Nsizono mbuya kode mpianche nanshiri pide onema kubukira pia kale pia kote pikalipu tai chinchino piripo mkati mwezi kwa tula Musambiki pano pakaya kalene ne chinchino kaya achinja.
1: Ndipo mwini kaya achinja. Kalene pano pakaya nungani kadalonga pakutoma. Kuti pikanensa kakamwe pano pakaya muntu ufambe chimasiku. Anthu a muntu ngafuna famba chimasiku akatoma vunzo kuti ulikuenda kupi. Chinchino ate chiti chiti muntu podi famba. Nkhambi pangwa na muntu nzachi. Chinango njakuti kalene miotokala ikhala ya kuchepa pano pathu pa district ya Kaya. Chinchino ezanjipiratu posi piri tinaona thange shtima. Kalene shtima pandu pakaya ikanensa. Chinchino mundu kutubuka pandu pakaya kuenda kubera, pindu kutubuka pandu pakaya kuenda kutete, pindu mufamba mwadidi se gopa mundu se gopa chintu. Pepe kutipangisa por exemplo kuti utambaruki ukuenda kusokolo, tinaodi ntendere. Tatu tina olonga tangwe ya ufunzisi. Kalene na chinchino pintu pia siyana. Kalene mbutu za kufunzira mabuku zikaribu zizinji kakamu itai. Chinchino pandu pakaya mbutu za kufunzira mabuku ziri zizinji. Mwe mponto tinalonga tanguri ya Chipatala. Guverno ya Musambiki na yatu pano wanakutongelela pandu pakaya. Akuenda na kuenda mbachita kuti pintu pizinji kakamu pindu kusogolo. Vinatawiri ya tangu kuti utambaru kulipenda kusogolo. Tangu ya nshobu da pasaifu nwa untendele.
0: Kuli kalini ya ntu pika kalau na kubiri panangu kama lachita maronda. Kachita kufikira nangu kama ngira pancheka. Chinchino kuli pepe lipipondu?
1: Chinchino pepe nkabiretu. Nunga mwapolonga pepa ini lero ninga mfunzisi. Nsiku ya lero ndika mfunzisi ya tangu ya penepe mimi. Kaleni panu pakaya panu. Andu nga kana dinyeru. Pinengu nga mamunda ache. Nga chita maviramau. Mba kana dinyeru. Andu kwa kwata dinyeru ile. Mba ifikira pansi. Mba kwata dinyeru. Mba ikansago. Na kukita na pepe. Ya kakonda kakaripu tae mbutu ya kukwela dinyeru. Lero chinchino panu pakaya panu. Muntu nga kana dinyeru wako, penu wali mamunda wako, wapata ukaka wako, ungamara kuilengesa dinyeru wako, geru sina mutamangu mwanekeha kubanku. Mabanku walipu pandu pakaya, mfuna ulongira kuti utambaruki ulikuenda kusogoro. Ndepika vunzeni alunu wanga lero kuti mpe kufunikira kakamwe kuti muntu nga pata dinyeru upati kubiri weneka sikupi. Kubanku, tangu banku sapeza. Unga kwata dinyeru mbuika panangu mbuifikira pansi, panangu mbuika nsagu, mbuika pansi pakama, patalimba, mbupoli za bwera, mbapisa nyumba hili.
0: Machiru wanaja.
1: Machiru mbaja, ndi mwenu mbaja, mbaja pindu pizinji kakamu. Penumbu haya nya upandu pandu, poli bwera, mba sansu, mba pita mbu kwata dinyeru. Mbuenji pandu pakaya, panambutu, ina kweru wa dinyeru, mtu wanga machita pachi, vinafune ege, mena keka kukule, nzizimbu nafune mbu kutia kwata dinyeru ache. Penu cha masiku, cha masikate, cha mchibese, cha maulo. Podi kuenda kukule, mkwala dinyeru wako, mfambisa, podi kunendeu kwa lkele. Podi kwa dinyeru wako, mfambisa, mkwala kuti pintu, pizinji, kakamu, pili kuchinja. pano paluano yatu yakaya.
2: Kodi kaleni mukafunzira kodi mwafunzira kupi mwafunzira pano pakaya peno kunango.
1: Ine ndafunzira pano pakaya ndabalwa pano ndakula pano ndafunza mashikola ano pano ino shikola Matias Kapesi ndapita pontu na pano ndafunza pano iminena ka formaliwi kunja midibera pontu tepa ndiri kupata pontu basa pano paluani yakaya pano pa shikola Matias Kapesi
2: mafumaliwi kupi Nyaminga
1: nda formaliwi Nyaminga chaka chibodzi midibera zapata basa kuno midzaona kuti nkhabi tenge nditani ndikatimizili pangono mindenda Beira ku Universidade de Lukungu mindichita piaka pishanu ensino a distancia ingresi. Então, ndabwerera pontu pano, anthumbo pano pakhaya na ushi ni mwanato kula pano, afunza pano, então tifuna timu iki pontu pa shikola Matias Kapesi apa kuti apangize mbwa na piana pano pakhaya kuti mphyadidi funza, funzenga tingafunza mwadidi sizati pedza mangwana.
2: Kalini tikenda kaona panzi zino kafunzemwe kodi mukakoirwambo nkhuche pa nyumba, mukabuka mamala kuja, kodi mukachita tani kalieni makamaka na kuti panzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita ntokozi tai tira kuti aichiti asanye pili pinongo ndipishikiza kwenda kasaka pili pidapanga mfunzise kalieni pepe mukachita tani mpaka fika mbu kumabuku makulu makulu Universidade Lukungu mwafikako mwenye mukapita nthapolesi tai
1: ndimi mwene tikafunze fika lene pinefi chinchini tikhanapyo tai ife tika lamuka chama chibese ana akapita chama chibese ale mbitenda kushikola mbitifunziswa tingabwerera mudzi kukuli tingafika kushikola mafunziso ekeri tikapasiwa mabasa kuti ndikachiti kunyumba entao mizinzinere ikanensa kakamwe thangu tikakhana mbutu zili kuti ife mitendamo chamasikati tepale mitenda kakhalambo pansi mitikwatambo makomputadori ale mbitileri mbitilemba penu malivu anango tikaoneka tai soki mwa mabasa katipasa nyakufunzisa athu ale tingafika mudzi tikawerenga pang'ono ate mbitifikira njira mwacho so pepe apia siana na lero chinchino na piana nunga na ife mashkola penu mangono penu makulu ungafika kweku sagumana mabuku mazinji panangu makomputadori putipodi mishiritepa chitapiri nkulongera kutitani chinchino na ntendero dapaswa ife uyu guverno ya Mosambiki ilikupenda uku na kule para kutitani kutipintu pitani pichinji indi mumenedi pintu pikutani pirukuchinja pili pikachitepe fikareni chinchitu pichitapita chinchino pintu shape atani pirukutipenza kakamu
2: aha apo kalene kodi nyakufunzisa kuti panangu akachita dula nsapatu nsinzu ngakula tera kutafiki kunendei na kuti ulendwa lapa nsinzu akula panangu ukangumana mfunzisi na nyakufunzisa njirao dondolo alikwenda pfumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghope penseni tera kutende kafunzise nyakufunza mbangwana kutadembuka mfunzisi alisogolo kaita tamanga chinchino metokala ilipo utonge wabulusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akhalimbu na motokala nyabasa akhalimbu na motokala motokala kalene tikaona na limiriri basi akulimirira district metokala kabwera na utonge tera kuti apasi machapo chinchino mfunzisi na nangombo tsakulima asakwirambo motokala mbaenda kumbuta basa
1: ndimo mwene inini pana nonganemwe pano ufuna tayirira mvunzino ine ndinawo motokala anga chama chibese dzo satamaona nthawi zino timizi pano ndinakwanisa kuenda kubasa ndingaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nawo mana ndafika kubasa maphata basambo kedi yamala ndikwirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera nkulongera kuti guverno yathu ya Mosambiki na pida chitawa pyonsenene lero tikwanisa kuona pindu pizinji kakamwe piri kuchinja mfundisi ana motokala ache nyakufunziswa ana motokala ache tsakulima tsakuimba tsakuvina onse nenene mali munthu chiri chinafunewo chita satani usachita penu kuli kunafuna kuendewo satani usenda memu chinchino pano por exemple ine ningabuka kuti panangu motokalanga uli mwadidi tai ningabuka kunjoko ningachiti buki kunja pai musafuna mwendi kupi bwerani muzagwire pai musafuna kuenda kupi mali ungakhana tiki mbulo samwako kunendewo unafika kuli kunafuna kuendewo
2: nachopela
1: nachopela mfulongera kuti tani dziko ili kuenda kusogolo anyakuonerera mudzikombo alikuchitambo kuti uthambaruki wetani uendembo kusogolo puliso mfulongera kuti ntendere pano pa dziko lathu Mosambiki nongana pano pa distritu yakaya uli kuenda kusogolo
2: kobiri yakupeza kuna tsaka ipeza inazwika kuti ndikobire yakutambarusa pisa Fidel.
1: Ndimumwene. Ife taiva ine ipano paluani ya kaya ninga kuti pana governor district ina nzinda wakutongereka unongwa ndi munisipio. Ndimumwene dinyerine taivadi ya bwereswa ya longwa ikwa pakwecha anthumbu ali aikambo mapurujetu nwe para kuti tambire dinyero. Taonadi ife anthu alaika mapurujetu wawo atambira dinyero anangu ja kutomambu chita mataxi taxi mota tani machopela anangombu ja kufungula mbu minda kuchita ambo kubukira pili pina pida pemba kuti dinyeri lizapedzi mkulongela kuti tani mfula pina katakuta pontu na guvernu ikontinua na kuchita mabasa ninganane ya tango kutipedza kakamwe tanguri muntu nangu poli kala na pintu pina funa chite iye mbwenye anga konda sa konda kala na dinyeri tibari pisanensa kuti pintu pina chite pendi kupi pendi kusogolu ntano dinyeri ya bwera ili kutipedza itifati pembe mkuti dinyeri haitimizi pontu pango kuti ale kuti azate kala naye kobirine angazenda mkuri apaswembu para kuti tikwanise kutambaruka titambaruse nzindatu uno wa pano pakhaya
2: apo maganizo amiseu mizinji magistrad ndi maganizo angadamo tongo angati muziki wa Msambiki pano pakhaya munambuto kuti anthu asalima safuna kuti metokale pite mulungu angavumba panango pisanesa mulipo kuti nkhabe pitika na maganizo ane wa miseu mizinji inamozo pakwecha nangadamo tongo kaya akafika maganizo anewo anatapezi
1: anatapezi kakamwe thangwi yanji thangwi kuti pulizembo pano pa luani ya kaya anthu asalima mfora umu nao pano pa pavila entao mitzidzi nangu pindu pizinji kakamwe pinalimao mwemu para kuti apikwati pibwere pano ipiende mbu mbuto zinangu zizinji kakamwe pisanensa for example tilonge nseo unabukira pano pakhaya kwenda kusena nseo uno ndi nseo kuti usabweresa chita usabweresa pindu pizinji kakamwe mashtenepa pisanensa pangono para kuti munthu ubukilero buka pano pakhaya pano wendi ate sena usafika sena panango mbavu ikuphatepa panango nsana kuphatepa thangwi yanji njira ile ili mwadidi tayi entao na maganizo na president wa republic kuti miseu injipe inena zati kuti inatipedza kakamwe thangwi yanji pinthu pinango pina limefe kutali pinakwanisa kwata mbigwera pano munthu poli kwatambo pano mene sambo kunango for example pana nseo nao unabuka pano pakhaya mbwenda kwaphadza mbwenda chipende mbwenda nyamvuu zezi nalongeni izi ndi mbuto zinango kuti anthu pano pakhaya sendakalimapo entao angatisasanyira mbuto ningana zezi njira ningana zezi inakwanisa kutipeza kakamwe para kuti pano pakhaya paone chitukuko
2: ndakomerwa chezana imwe panango muna mafala kufuna timizira kuna usena na varadi Msambiki pakati pa ino ndimathu na thangwi ya pyaka 50 chibodzi pya ufulu nontendere wankati maziko Msambiki mbanji mafala pamusiya kuna usena na varadi Msambiki
1: tunapereka takhuta na nzidzi uno mafala kafuna kuti ini ndisiye mbakuti para kuti lero tikhale na ntendere pana anthu adathauka anthu adasweka para kuti lero ini na anzanga na ndiva tikwanise kukhala mwadidi tifambe mwadidi tiji mwadidi tivale mwadidi ate tifambe mbu na njira mbitikhonda nenswa mufuna pemba kuti anthu ativesera kuti udidi uno udasirwefe na anzathu tiukwate tiuphate na manja mawiri para kuti anathu anafuna bale ifembo augumanembo udidi ninganono para kuti ntendere uyende kusogolo na sogolo thangwi yanji ndikulonga pepe mizidzi nangu asabwera anthu mbafuna kuti achiti kuti ntendere uyu uyende pansi amenyane yaphane yatikanizane achiti ipi na pili sipinthu kuti pepe pinadzati kuza ife ninga dziko Msambiki tayi ntango kufuna kupidiri kupemba kuti tikhale anthu onsenene pabodzi pene chinthu chonsenene chinalongwa chinafunika anthu sakhala pabodzi pene pansi mbichilongwa mbichimala mbitipatana manja mbitiende kusogolo natenepa tisaonambo ife kuti munthu Msambiki president wa republic Daniel Francisco Chapo asenda uku na uku chita ipi na upi kuti pano munthu Msambiki mwathu mkhali na ntendere ifembo ningana pyanachi tengembo timpasembo manja tikhale naye pabodzi pene timvunze kuti ndichitani tenepa chitani pire para kuti pitani pitipedze anewa ndi mafala akafuna maliseni ini dzinanga ndini Inoki Alberto Mirembwe ndini mfunzisi wa xikola sekondari ya Matias Manuel Kapesa
2: takhuta mbuya na makani lachirefu pansiku lero na mfunzisi athu wa pano pakhaya anyakuve fina pitiriza basi na makani pansiku lero pakati pa kumbukira pyaka 50 chibosi cha ufulu na ntendero dziko Msambiki Anyakuva ife tokupitiriza basi na makane ya kujetefe kubulikira pano pa distritu wa Kaya tina mamuna mkulu mboza na ife pano zina pae
3: ine zinanga ndine Tomeda Silva Manuel ndabali wa ku distritu wa Marumeo pano pa province ya Sofala
2: pano pa Kaya mukupata basi
3: ini pano pa Kaya ndipata basi
2: hapo zizono tingatoma bvunzisa kuna imwe thangwa pyaka makumashanu na chibozi cha dzikwatu na Mosambiki kuna imwe ngubvekanshi papyaka pepe pidzikwatu ino pano kumanika izo zimwe
3: papyaka pepe para ini ndikuona ninga opi kubvekera ninga ndintendeli wa waziku ino Mosambiki kubulukira pa 1975 pa 25 de junho mwezi wa 9 wa junho ate pano ndintendeli ndipo pina izo ine atenzi zone
2: mihenje nanchi pida chitisa kuti dziku igumandike pofulo na ntenderi
3: pida chitika mpe kulonga kuti piaka pya nduli anti ya 1975 pano pakale asamunda maportugese ndio akatonga dziku ino ifiano Mosambiki azaverana ndao mbazesa ntenderi wakuti atenzi zoni fitri nao
2: kalene kufamba kukale kwa kunesa chinchino safamba antu mwadidi kuona kuti anthu akumanga ulendo tumeenda mboto na mboto kode mphyanji pida chita utongi makamaka mbachitisa kuti anthu averane afambirane
3: ife taona kuti yaita pizinji parafikira kuti anthu mbafamba kundu na kundu pa kalini pakaoneka mashtrada mazinji ngabe mashtrada kale kuchepa anthu parabuluka kunango parafikamba kunango kalifambana mendo mazinji zuno panalinya fere pana mashtrada mazinji kalunga pano paluani ya Kaya para soti kipaza era nyatwa ne pakakama strada ngabe mashinzi zunu pana strada kubuka pa vila sede Kaya para kwenda te paza para kwenda te spende ate sena pakakanyato nzisono mashinzi zunu pana mashtrada mazinji ngabe ve
2: kalene tikenda kaona nzizi wakale antu kubire kachita kuipa swamanja kufuna kwenda katambira antu mpaka mbuta mbuta machemera madzina wenda kakwata kubiri mbaenda muntu nzako mbakupasa dinyero yako mbakulengesera kuti mtengo wako ngosho ndo kunyumba mamuna nkulu panango angaenda mbenda kafungura kubiri yachi na nkazi yachi mampangisa kuti kubiri ndaipaswa kode chinchino makhalirwa ni wakale na chinchino pesiana chinchino muntu ngafuna senda mbo kuna nchini mbucheza na nchini basi kuti nchini ndipo sembo hapa kubiri tera kuti ndende kunyumba nene kagula ufa nene kagula mafuta
3: nzizunu governo achita pizinji kaleni kaona kuti mabanko akale kuchepera so tikagumana masidadi ningabeira ndio pakagumanika mabanko mazhinzi zino district boss pana banko pano pakaya for example tina banko Standard Bank ili kupatira basa izinji para ife para kuti iwe ningaiya salary ya funcionari ini ninga funcionari kaleni tikapaswa manja na administrative mazhinzi zino dinyero ni zwendi udia ufune kwenda kakwata
1: mkanchemera pagadore
3: kachemera pagadore si senyora Então, nzizuno kada mundu sankhula nsikwako, ne? Ingapita te porque mabanko tambe na sistema kuti isakuvizari na chimera alerta. Então, iu kadikiramba kuti ah, ndero ngakwenda nenda mangwana onenda nkuchano. Ana ngombu tambe makampuni eshi akakambona pia ombo kugulisa ichi kugulisa chira kakana dinyero izinji ngabevi kuti asaibisa nyumba sakwata kwenda ke kambanko. Então, pepale soneka kuti dinyero isakoeka mwadidi porque kaleni pika oneka ningapepe panangu muntu wasoeka pakakana nyatwa kuti mwana dasala openo dasala ndinkazi kuti mamuna aikoepa pidinyero openo apa aikoepa pidinyero pakakana nyatwa gonzi zuno ndintendere porque muntu usakoya mbanku una matukumento onsenini ya mbanku então ngabepe pia kunesave porque bizinji bila kita governo para pepe
2: panangu kaleno kaona kuti panangu kwenda katambira lero ungafika kwa kuli pagadura kakonda bwera kunyumba ngabe chakuja
3: ngabe chikoneka chakuja ngabe porque dinyero mbuziwa kuti dinyero anga ilipo mashi pagadori panangu salonga kuti ndanita na pagali pana ah ndinenda pangwana ngantu kuti iwe ulipanyato kusaka dinyero pakuguli muli panangu endeka kuli kwenu ufa ufeni para kuti uje sana piano kalinyape zinji machinchino ngabe porque isapita mbanku iyo satamanga ore ile nafuna kuti uende kwa kwati mbona kwa kwati pole ufuna byako vintu ufuna vintu uma sempre dinyero yako sigumana
2: nzisuno pa ife tikuona kuti pano pakaya pana muratu kubulikira pano unaenda mpaka ntundo chimwara na mendo ando saenda chinchino kwa muratu no uri kuzesa utambaruke kwa district tai
0: na nyanza zambezi na ife nyama ziridaradala pano pakaya
3: ndimumweni utambaluku kwenye kadimbu utangwa muratu kukikaleni makaro akakhala panangu jezuiri kujwe zitatu mtunda na mtunda kutipara kutuwa wambuki na batalao pakali nyato machinchini kabefi nyato zezu kwa likiru ora panamalujwa te tulangite kubukira kaya tefika shimwara nupapa muratu pali nta kwa likiru ora kwa likiru dia inafuneu kutu kwa kitu yako panangu wa nyamaronda ndao peshi zinongefi nyama za mazi zikisafa maningu panangu nkundukundu ya shimwara urazizirika kana nyato wakomo zinabwira munu nkaya zikavunda tendi zifika jaza vunda majizizunu kabefi pepeoneka ndi utambaluku uzinji maningu unapasa muratu unachewelo armando ya milugibuza
2: pano siku meza lipo tayi pano pakaya
3: alipo sinyi daladala pano nzizinganonu tuki nkabefi nyato za kusaka peshi ukafuna nyama za mazi kwalikeri ora unazikuma na mbazari porque asa kumeza alipu maningi. Anangu siyamunu basi ngabe, meshu mwa mwemule mnongefi mwishimwara, muna asa kumezambu, akaona kutia munu isha zazala nyama, satamanga mbugira munu. Amunombu tambesa jitepibuzibuzi, akona nyama zazala, satamanga mwemena mwishimwara, tau ngabe inyape ya nyama panu pakaya.
2: Yumupanu ngabe usa na muli unawa mazi?
3: Ngabe, ngabe usa, kuronga mwadidi, fisa itasangulambu, alifu njida yanga na nsomba. Ah, mangwana wajalumoso na nsomba panango chama siku nsafuna ndi jibenga siali na makakana nda sempre vintu vipi sagumanika mbezari
2: papia kama kumashano na chibozi ndufuru na ntendero wadzikwati na Musambiki kode alipo maganizo alikuwa pakwecha kupezera kuna pisa antu anagumanika mpisa madistritu tuwele kuti apatembo kubiri ya kuchitambu malonda basene maganizo nye kwa pakwecha na utonge alikupeza antu kuza malondao bapemba kubiri kuna otongi terakuti apeterizi na kuchita malondo
3: everdade kulonga mezi mkundukundu ene governo ya kitabase zinji maningi para kupeza nvaneo o para kupeza ife nduli umu piaka pia nduli ikachime uradinyero ya 7 milionji ntao piaka pinu sha tukuona kutindi fidel ne fundo desenvolvimento
2: local
3: ntao peza nva zinji anangu Nwe, akakala na dinyeru pangonu kutumanuko soa, akatambaluka tayo kwenda kusogoro tangu dinyeru kwenda chepe. Masi guverno na fundu zezo, azinji, anabizinji tambe. Ne, ali akasoa kuti, inipano nkabi ichi, masi nzizunu, anapi pindu pikafuna yu tangu ya dinyeru ya fundu desenvolvimento local.
2: Ndikubiri ya kutisafuneka kuibweza, papi ya kapianduli ya 7 milionji, anangu wakwata kubiri, bamala kujia piyao. Ishimbu ya fideli, nzizunu, inabwezu ambu ninga ya 7 milionji?
3: Kuna kwa? Governo pepa é que está palestra e zinge propaganda andu hali na funa kwata dinheiro ya fidel kuti mukwati mutambaluki nayo mash mubwezi pangono bom tikabwerera nduli longa 7 milioni é verdade que andu azinge akapata nangu atia katawa no sia nyumba mbatamba ina kuna ngombo kafika pepali ngaka akumanda mash ishi tikuona kuti
2: governo asakiwa wena sisakiwa na
3: bom unansaka nda Malawi ne porque pano pakaya ndife duzi na Malawi ndao azinge katako ndratu Malawi sona vako ni yeye ukafika pepale aenda Malawi pepe tapiona porque nzisono ine ndikapata pa posta administrativa ya sena tikatuma kuti ndikoni ko regul kandeya for example regul murema mwe ndika chite cobrança isimo ko mwe ndika zwisi antu kuti nsiku za
2: kwana
3: anaya akachimela chijamanga sisi kuti abwere asikapele kipangono pangono utao kapangwa kuti paya ja taona kweli pepa no tikavunzisa mtambe ife mbora ndife hapana tapakwe kutenda Malawi ndao ile difficile governo kwenda te Malawi kusaka anthu ngalelo mashi fundu disevemento lokali ina chimara fidel ishi ina patikona kuti inabwiziwa
2: na maganizo adekopa kwa chana utongi ya miseo mizinji magistrada pano pakaya maganizo anayi badafika badapeza kakamwe mzipu mbutu za kutando sa chita ulimi panangu kabipitika mungu angavumba ndi seru munangu panangu safunika wambuka na muratu kwa di maganizo anayi badafika pano pakaya ya miseo mbidechita kutikaya akuliretu
3: Bom, pano pakaya ini ndi sakala pano ndi pano decha 2008. Ndi kuona parangu mapisa pinangu pikasweka miseu. Pano pakaya ngandalonga. Pakakali pulai nseu wakubukira pano pra paza. Machinzizunu wa masa sanyua, ngabevi problema kufika paza. Buka pano parafika kishpende, tambeye wakitwa nseu, ngabe problema. So pronto shinde podilonga panangu ma problema na angu antu hali analima masua porque alipo nangu analima masua tapano kama barku so asakwatiwa na madiha mbabweresa ate panu pakhaya panu pakhaya maproblema za misewu bezi likuoneka nkhabe makhundu ansenu mpisa mwansenu mula misewu kwenda kuti munthu kalima pizinji pakutigulisa wopanango alipanango nakhala pavila pano asalima ninga xipende asalima ninga phaza ndao mesmo tikaenda kusogolo por exemplo tikafika te coisa uxo nthala murasa murasa fábrica para kuti tende te mazona mesmo mwemu tambe muna nseu kuti produto pode kuikwata mbibwera pano pavila
2: na xtima nzizino xtima isaenda mwatise kutete mbibwera pano maenda mbera saenda maromeu kwano maromeu nzizino xtima ili kupeza kuti anthu afambirane kalene anthu akadungunya kuti wa xtima ilimira anthu onsene akafambirana akasukwala nakuti akathamangira mmeto kalambo kobiri panango nkhabe nakuti kobiri ya xtima nchachipi
3: ndimomwene xtima ikuzisamba uthambaluko ukulu maningi ukaswerali anthu onsene kuno kuzona norte ya provinsia de Sofala tikulonga maromeo mkhaya então nziziuno nkhawe ife tili mtendero para buka pano para fika panango mwatizi buka pano para fika beira wo bukirambo panyaminga kuti makomboyo ya sachita pasirana ishi ku ikubuka beira ikwenda mwatizi ishimbu ikubuka mbo maromeo iri kwenda mbo beira ndao ikakana na nyatwa tayo porque ali anabuka maromeo por exemplo akachita asachita pakoza panyamtanga mbakirambo komboyo ya kwenda mwatizi ndao zizuno ndutambaluko akoka tangu ya komboyo para leye kuti dinyero ache kupagali ndi pangono porque tikaenda na carro ndi acima de 1000 bitcash mais comboio na 250 uli cidade ya Beira
2: fikiratu Beira mpaka kwenda maloja
3: kwenderatu ate Beira te maloja gula pintu vyaku por exemplo ungabuka pano nchinai nsabu nchishano ulikubwerera ulikubwerera pondo kubwera pondo pano pa
2: kaya
3: opini ukavanangu sakala ninga seno ulikwenda pondo kunyumba kusena na 500 bitcash taona ide volta enquanto o carro ndi 2000 pakwenda na kubwerera ndao ndikuthambaluko uzinji maningi unatipasa komboyo nompodi paradivi governo deve continuar na pepio kwenda na kwenda
2: ife zizino tikaenda kaona kalene tira kuti kubiri uipaswe nale anapasa kubiri mabanku pikanesa chinchino tali kupezeka kumanga zinyumba likugula metokala uno ndi ntaba kuti ulikupeza anyabasa utongi sibasi tai ukupeza mbwala nyana chita malonda makulu makulu
3: kaleni pakakhana nyatwa izinji para matrabalhadori mesmo ali makomersiante já licenciados comerciante licenciado falamos assim então chinchino dinheiro zezo tiri kupaswa ife mafunsiona mabanko mazinji anapasa madinheiro chinchino ngabeve problema para ife mafunsionaro kwafuna chinthu chako panango ndimange nyumba panango ife nafunamo kuti tifunzi funa tipagali panango fakultade tao jangabeve mikanzu mizinji kwenda ku banko sapasiwa dinheiro seoneka pizinji porque iombo banko nunga satisconfiar porque saziwa kuti tinangwatira diretamente ku finansa ndao ife nzizuno tikukomerwa maningi na pepe kuti mabanko abwera kuzaka promosa funcionário depende já e o funcionário como unapikwata iimbu pe aplicar porque kwata basi tai mbuja pyako ndao sifunika kwata mbu aplicar chiri chinafunika kuti uchite mas governo tambe kita iforso kundukundu kuma anyakupata basa.
2: Mafala na ima kufunafungisa makani ya tuansiku wa leru, kuna hali unsena na varadi Musambiki, na tangwe ya pia kama kumashano wa chibozi, chafuru na ntendere, wazikwata na Musambiki. Kaya leru wakula, tilikuona nzizuno antu alipiningu piningu, anangu wala kenda kamezi, anangu wala kubwa mulembu, anangu wala kufunzisi, anangu nzizuno pinarongefe, aliku chitabasa za kusiana siana, tuwela kuti awone kujesa muzi, tuwela kuti muzi wendu kusogoro. Muna siya mafalanji ma muna nguru.
3: Ife ninga ana Musambiki, kundu kundu pa district yunu ya kaya, safunika kipatano, nwe, kuverana, chikoneka chakuipa kufendizira na duzi, kupangisana kutinzanga wada wapa, wada wapali, ndao, siparanza kwa chinji, priki kuso kukalana pibasi mundima, siku fendizira za kuduzi, ndao, pisa sandhonga, ndao, ndhonga sabuliki na makamaka, tangwe andu kundu kuverana, tangwe andu kundu kufikira na duzi, ndao, chikuli

0: piasiana pinto pizinchi. Pano tina mamuna nkulu bozi na ife. Fande tuwa mekuwa zina ina iyo.
1: Zidanga ni João Bernardo Gondola Junior.
0: Pai Gondola. Pano pakaya muna piaka pizinchi muli pano?
1: Na piaka pikulu memu. Desde 94. Tika pano pakaya. Parabasa pano. Tikuwa na pindu maningi piku mudare.
0: Mbalo pano pakaya?
1: Ini ndabalo pano, ndabalo pa murasa.
0: Ah, murasa.
1: Pangamba bazo, na pangamba. Kali ni kakapiru ya siri murasa, chinchitu sape siri kaya. Masi ndabalo pepo. Pindu maningi piku mudare. Ini pano anonga pano, njini resultado da revolusao ini. Ini nda kuba, nda klasi seti anu, ndi Burera, mzo Parabasa, ate pano, ndi pano. Pindu piku mudare maningi. Ni munisipi ya Kanabira.
0: Kuba mkwenda kachitanchi?
1: Ini kenda kafunza.
0: Ah, mwenda kafunza.
1: Mwenda kafunza. Taenda 1988. Kujijendi 1988, taenda Kuba, takala kweku, taformario, tabula kontri mwenda Mosambiki. Ningaziku yatu. Pipi nwane pilo nesu kuchinja.
0: Mhenje nanshi, pide chinja kubulikira panu pakaya na mbutu zinangu na kutende piaka makumashano na chebozi.
1: Mm-hmm. Pili mwane pia chinja panu pakaya. Hospital tika kana hospital distritarif
0: mkambi
1: nchino tinani munisipi tika kana me mponti ii
0: armando
1: gebuza tika kana ya chitu pina mbani pita chitika mbani ranganani kumboi kafamba raya manjino anda sopamba na kumboi kafamba livri transporta mercadori yao kwenzepene pini mbani pia chinja
0: kalene na chinchino pia siyana hapo antu wa zinchi kaliana kakwata kubiri mba inakashfikira panangu kaenda na mazi. Panangu akakwata kubiri mba imangira pancheka. Panangu mbachiru angabwera mba manyanye na foya angamara kubiri nseme kugumane marapoka kubiri. Kwa kufunda muna kagula shuka angakwa nisikafi. Kine ifikira pundu?
1: Kari, kinchiru nga fikira banku tina ipanu.
0: Yeah.
1: Ando nsinena sendeka weka kukwa dinyura wako banku. Langa nani bomba kumbushivu tika kana ba?
0: Nkambi.
1: Tinchita mabomba mairi panu kaya. Pindu mwenye kumudare, shkola, shkola, sekundari ya kalini, ungafuna kuyona. Ukayona murasa. Ando tinele, kenda kufuna murasa.
0: Akabuka pano pakaya mpaka murasa?
1: Murasa.
0: Na miendo na chopela?
1: Anangu kangitirnato, anangu kakitwe maji, funa kuyona shkola sekundari. Anangupi, murasa. Ando mani marume, unyaminga, shemba, kazapa murasa. Machinchino, pano pakaya pano, japa na mashkola mangasi, asekundari. Tina maningi. Manai, nako significa diki pindu pikumudare.
0: Pansinzo no dalonge mwa kuti antu akabuka marume wanangu baenda kumurasa kuti antu akafamba na mendo ngabi dreamba.
1: Sure.
0: Mendo.
1: Antu akafamba na ifti kwa tipina ngalonge kata sakaninga ungalonga ukufukula jenji. Pindu pikumudare kaleni maningi. Pikumudare kaleni ifti kata tabuka. Inba njende nika nsafunza na pia na mshkola kuti imu chinchini mshkola gunambu mkondi tepu. Profesora kubwele kumonambu kupita yubu ya kumutrazari. Kalene, nao ya pindu pia, shkola kakaibuza basi, murasa. Majinchino mashkola dala, sena kuna shkola sekundari. Pamurasa nyaruba na shkola sekundari. Chinchino ya kukunye. Pambana ya pamurasa venu, hii kufarabasa. Ndoro kuna shkola. Amiga kabrali, nchino wana apita. Inu kapesi, mangasa mashkola. Matatatu, significa di pindu pia mudari. Verdade kutanu podo tikamari, tanu maji, pindu pia mudari.
0: Kale ne makaliru wa kale akunesa kakamwe. Azinja nyo kupata basa nango. Pinalongefe panango akachita paswa kubiri na pagadori. Pagadori panango akakana nsoloa chulokupa. Mamunankulu wakaenda mitoko zineka kalipo. Wakafika zororo likira kuti atambiri mbondo za achi, mishkudu achi, peno tiki achi. Funa kumona panango mtu nabwera kutu lero mzizu watapamanja dzuwe kwenda kumadokero. Habibwera lero nyo kupasano kubiri anu penda kunyumba. Mungu na mwacha nga pangwa na masapanda nani mpisa kutuwa mangwana ndokoni pangadora na bwela solo chitambwenye antu mbaka enda kubiri kwa chitapaswa panangu mkufunyiru wa njivelopi mungu na mkulu menda kailengesi lero ya mala mtu senda kacheza na nchini dira kutubusi kubiri
1: banku ya tishudari pia pika kapindu pina wapia mpinganisu kalenu kwa kalea pangadori kumkalea panyuga pachi mionga mbukamba kupasa tamai kunchinu kaa ne nada ni okay chinchinu ndi banku vya banku, nwa masada, nkabi pindu nana, pekufuta.
0: Ifu sabizuwa kutikaleni panango na imweni mulipano mukapengile zera kutumuna kalambu na motokala. Chinchino, motokala antu akachita manga mawaya, machita famba nayo mputano kutuwa hii ndi karuanga, ishishi ndi karuako. Mwanchinchino andu sachita mfika mpark, basa ngurambu pita nkati, ana penseni mbe.